0: wa dide
1: egbadura koko
0: prayer number 1
1: power of God
0: gbe mi jade
1: bring me out
0: ni biti on fi mi si
1: mo fe
0: lo
1: oke I want to go to the door
0: o ni do soju
1: kan
0: agbara olorun
1: power of God
0: ni biti on fi mi pa
1: mo si
0: egbe mi jade oyo yo yo yo oko jesu oko agbara olorun ni biti on fi mi pa mo si egbe mi jade
1: egbe
0: mi jade
1: Jesus,
0: so ebun yin
1: all your gift is
0: there e to so awon mo e
1: mo
0: so akobi re ide ti o je ko dide o jaba yi
1: amen
0: wa ma kuru wa ma ga wa mi ara e
1: iwo
0: ide ti o je dide ja ariwo re le se oyo yo Oh, God, Jesus. Ide ti o je dide ma ja ja ja ma ya ga ja ba se te ya ege de ba sata ide ti o je lo

korokoro lodo ekuse o roka roka eyin na ekuse gbogbo eyin te nbe leku te nwe ku te nfopo bi o ba si yin ki la fe firi mu sebe eh awon mo ilepo o ma niyo o ma lata ta ni gbogbo re lori ebe ah mo ki yin pe ekuse mo si dupe lowo asiwaju pe o na seun seun o toru gbogbo awon agbe wa lagbara won ni salai mama yin won o si ni salai mama lu logo enu ibi moroko si lana lori ile ti won se baje o na ni mo pada si loni o mo ni won fitan arakunrin kan awon eniyan mu po mo fe saye mo fe saye mo fe se duniyan mo fe se duniyan won ti gbagbe pe o mule mo fo ni duniyan je gbogbo digaga ngogo gbogbo reluwe katakiti katakiti re to ba debi kan yo re reluwe yo si semi ti o ni lo mo o le mo gbe gbogbo eyin ero te ngba nu nbe ko gbe yin debi te nlo ko ja yin kale si rona o pari nu o di ki a ma wa wa nti won o fi wo sugbon te ni o le pada ko tun pada wa dore eni tipe tipe o awon obaye je ti won fi le se nkan won ti gbagbe pe ile ni oruko ti nje ba won baba wa ti npe alimi ni ololo ti si gbe eyan mi fun gbogbo eni ti ba se nkan e wo arakunrin kan nbe agba bi aka loruko re o lowo bi asarun ki se polohun ke lolowo na ni bi biribiri ohun olohun ko pa ohun olohun ko pa mo ti e ko mu won ko se won leso bo se tin soju pelu awon janduku to nko leyin ohun lo fi ndolowo to fi ndi oloro ti gbogbo awon eyan si ma nsasun abule to ba bo si bayi won ti kanjangban nbe bi o ba gbale won tan die lo ma fe ku baba kan wa nbe ni ala oko ohun ati omo re ti won si ni ilejo gbogbo ona ni agba bi aka nwa lati fi ri pe ohun sa gba ile won o gbiyanju titi bo ba lo ko ni ba won laba bo ba se o ti ran awon emewa re lo ti owo re si nse para ojo otojo o na si bi omo tuntun won se nawo lowo ninu ile won se onise bi okuku ni ma se sise bi iwa ika ti nbe ninu eda ati gbogbo ise owo abesin kawo ola bi won o ma nti won gogo kaakiri ni iwo eleda mi ma je kori mi o buru o ma ran mi ni se ika ma ran mi ni se gbemi omo la keji mi e wo bi ti gbajumo to ba yi ara re de e wo ojo to nse nkan lowo o si kuro ninu ile ko mo pe awodi oke nri hun bi awodi le si ti se nwo ni toke nwo o ti iban lewo bapo o gbe oko re o si rin lo pelu awon emewa re o ni ki awon emewa re kokko lo siwaju ni gere to nbo be ni arabirin kan pade re to je iyawo awon eni to fe lo ba awon yen ri won ni lagbaja ni won mo nkan to nwa kiri ni oganjo oru o na si fi ara seko o rora fi ara le sibi kan ni gere to ri pe anfani ti wa fun tori eni to nwa lo ti yen naju ni gbagede ita re o si fi ibon le igbe oro ti arakunrin kigbe ko mo pe awodi oke to duro lori ile ti ete nte o ti ri un daada ni ketekete o si nsa lo si sa to nsa lo o tun gba ago olopa lo lai mo pe ewu ti nbe leru re awon yen si file o gbale lo bayi ni awon to ri ni won si tete lo si ago olopa pe awon ri eni bayi agba bi aka o ti sise bi bayi ni bi bayi to ti se bayi to ti se bayi be ni won wa sibe won ba arakunrin na to japoro nle epa oporo mo ha idajo olorun ki pe mu eyan idajo olorun mu gbogbo gbemi e fi oro agba bi aka ke fi sari kogbon o ro pe ko si nti owo le se owo a ma debi kan ti owo ma te.

0: etuku dede wo yi eyin eyan wa nibi gbo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikani ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise to nse gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu yawo yi ko dun si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si ru to si bere si nbe ibi ti won ti n gbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe edakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to n ba dore ekoko ase eni to n ba dore ekoko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo n wa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọhun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to oba ma wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awon beta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbianju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni takebe a nje n to dun a n mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be le lomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje dedun dedun yi to sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta n soro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo nafda ki si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je n koko doke lo na mo si n pada abo e ku kale
1: Baba, egba mi, era mi kale, oro ko mi yi, ma ti su mi, ise lo n pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, koda, ti e kan sun lo ni.
2: Aba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba mixture, koro jo gbogun bile tawon okunrin bere fun gba gbogbo, akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode, 24/7 aba mixture, ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afo gede gede idoti ara danu, logo lomo oko Abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafda ki fonte gba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamisho gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
0: Bene, ijawa ija osi always guide na ni se wari gbogbo eyin ti e ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 aba mixture yi number yi o na ni ke mo pe 091 60 62 62 53 e je n pe le kan si 091 60 62 62 53 to o tun igba mi na ta tun mo pade ire o

0: bo se wa niyan sa
1: eh kini idi ti e fi se ba npe ka won koko san wule die de to di pe egbe oja fun
0: e se won lotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san wo die die so eni ti o mo osu merin to san wo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
1: eleyi
0: yo le mo san wo lo to ti lotu en ti o si fe pe mo fe san wo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
1: eh se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
0: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo san wo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe ah moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin eh eh gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo san wo re lai ni dayin laamu rara rara
1: nibo ni office yin
2: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factor Chief Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
0: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
3: e pe CDK sorry number yi 070-7454-2995 le kan si 070-7454-2995
0: e ṣeun olotu
1: oro le ti gbọ lati yenu ogbeni Abdulhakim Okola te je asoju CDK iwa na magore loni o le baden to ni dukia
4: ore wa ki lo de to roju koko bayi
5: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni onu gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
4: ara nta wo nu shop o gbo nipa CDK ni
5: CDK kini nje be
4: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele ko si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodidi osu mejila tabi ogoji ose
5: iro
4: ni o ototo han ni gbogbo awon nkan ile onu ile mi ori CDK ani mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi ni sanwo re tan
5: ah o si riru eyo ti fi pamọ fun mi lati jo yi
4: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki wo na ma jaye CDK ni welemu ranto nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e kan si website wa cdk.com

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam.
0: Rahmatullahi
1: wa barakatuh.
0: Je aki ni gbogbo ibi kibi te ti lanfani ati ma gbo aloro toni.
1: E ko ijuma.
0: Ki ati ge kun mo je ta saju e da mo mo sallallahu
1: alaihi wasallam.
0: Ati gbogbo awon sabire gbogbo awon alula mo gbogbo awon ajine kiro awon afa nla nla awon sheik awon imam. Ati gbogbo awon
1: awon le ke papata.
0: Allah beni. Gbogbo yin pataki ike ati ge Olorun Ala kun ma je ti gbogbo yin o.
1: Amen.
0: A se nkin ni gbogbo ibi te ti lanfani ati ma wo aloro ipe loni ojo jima oloyin Olorun Ala yo foyin fanu si aye ko wa.
1: Amen.
0: Gbogbo awon erusin re pata yo foyin si aye won o.
1: Amen.
0: Gbe la si so wi pe loni ojo eti ki Olorun ko ba tile kun mo ibanuje.
1: Amen.
0: O tile kun mo oro bi ikako ti mojo la ngbo.
1: Amen Olorun.
0: O tile kun mo oro ti mu ni tuguru fori legbo.
1: Amen.
0: Oro ti ma biya mo po tu gbogbo aso ara re da so mo so pe ma bo wa duro ma so. Loni kini ina omo lo nje be ko jo gbogbo wa.
1: Amen Olorun.
0: O tile kun mo gbogbo awon oro won gbogbo awon ibanuje ko ba tile kun mo.
1: Amen.
0: O tile kun la sile kun la sile fun agbaragada.
1: Amen Olorun.
0: O se ku mo jo pin aye wa.
1: Amen.
0: Ni were were bayi ti jele beni were were were na eni kadagba kadugbo ka fo pa ka firi jobi atun ti de la ro toni ka ba joju lori eto yin eto wa ta ti mu kokun to ba suyo ninu awon iwe iroyin jojumele wa si eti gbo yin ati ko awon iwe iroyin de gege bi se wa ka ma mu lolokun jo kan
1: na beni o beni
0: ah oga
1: eh olo
0: mi da to mi lodi keji la ona bi odun
1: ah da to mi
2: Tayade
0: Minister fun oro abo ni orilede Christopher Musa un lo mo ti kan keke wi pe awon janduku agbimo korun se ise laabi leyi ti won ko awon akeko ati oluko ni ni awon ile eko kan nipinle Oyo na ti lefuru koko wi pe awon to wa lakata won ohun ni won ran lorun oso gege o ti awon eso alabo ti won se sumo won ti won ba se beki won deyin Musa n lo soro yi nibi iforoworo pelu awon kan nigbati won wa ni oruko kan ti won pe ni aarin gbogbo iroyin leyi ti o se be tu tari si ni ojoru ose yi lasiko igba ti won pe oran yebeyebe lori afefe gege bo se so lori eto kan tan pe ni NC exclusive ni ori le ti so oro na o wa se alaye pe awon ajinigbe ohun eni won lo awon majisi ti won jibe na gege bi ona lati daabobo ara won leyi ti o si je wipe won fe ki won yonda awon adari won ati awon akegbe won to wa ni akata awon ologun leyi ti won ti mo le ki won to lo le yonda awon omo na won ni fun idi eyi won wa gbogbo ona o leyi ti won o fi so wipe pasi paro ni o fa awon akegbe won leyi tan be ni amo ogba won idi re ti won o fi je ki awon mo ohun ki won ko lakata awon tan se so wipe oro nipa won o gba wa bi owo ko o bi ko se wipe awon to wa lakata na ni ki won yoda ka won to le yoda awon akeko ati oluko ni ohun oni won ti wa lefuru koko wipe bi awon ologun ati awon eso alabo ti won ba ti lo sumo won ju agbegbe bi ti won wa yi ni tori na gbogbo awon akeko to wa lakata awon ohun eni won ran olorun oso gangan o minister na lo wa soro o nigba to ti je wipe o ti to didi ose mejo gbako bayi ti awon agbebon ti won ti ki awon akeko mokandinlogoji ati oluko ni meje mole ni ile eko babin to je nursery ati ile eko alakobere ti yawota pelu awon ile eko meji miran ni esile nijoba ibile orire ni ipinle Oyo lojo kedogun osu karun odun ti a wa yi nigba to soro lori oro ohun o ni ona kan soso gbogi ti won le fi eko pawo awon agbesumomi ati awon ajinigbe yi papo ni wipe ki won ma da ejo iku fun won ko si je pe enikeni ti ajo oro ba ti simo lori kan da ejo iku fun o oni bi be ko e lo kayuku o ninu iwe iroyin punch atope iwe iroyin mi to jade loni
3: para
2: darapọ̀ jọ kérúbù àti sẹ́ráfù díjọba ìbílẹ̀ òdìgbò ń pe gbogbo lórí jọ àti aṣojú ìjọ kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin ìránṣẹ́ ọlọ́run tó képe májẹ̀mú mọ́sẹ̀ olúmọládé tán láṣẹ síbi àpérò àti ìpàdé ńlá pàtàkì tí yóò mú àyípadà tó wọnú iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa àti ìpínlẹ̀ wa lápapọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ pé ìran ẹ̀kẹ́ parapọ̀ wọn mọ́lé ó ṣe pàtàkì fún gbogbo lórí ìjọ kérúbù àti sẹ́ráfù tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ òdìgbò láti farahàn síbi ìpàdé àdúrà tó máa wáyé ní
3: Monday 13 July 1986
2: ní dèdè aago mẹ́wàá òwúrọ̀ ló máa wáyé gbọ̀ngàn làjọ Ebenezer Sacrestianess Odole òdìgbò ta ló ti máa wáyé bí a ti ń retí àwọn ìlú wọ̀nyí ìgbòho àjọẹ akíntola ọrẹ kájọlà arárọmí òwú ọtúnlan oníṣẹ́ẹ̀rẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ pé ìjọ Sianess àjùmọ̀ṣe gbogbo wa ni ẹ wá kájọ gbé lárugẹ nínú ìfọ̀mọ̀sọ̀kan tí yóò mú ìtẹ̀síwájú ńlá dé gbogbo àwọn ìjọ wa mọ́ gbàgbé
3: Monday 13 July 1986
2: by 10 AM ni 0804407451 àti 0804408790 àparapọ̀ sí ANS òdìgbò local government committee àwọn olórí akéde ẹ̀.
4: Daddy Junior Joe Jensen, ma Jimmy Kale, gbogbo e na ojuseju meji lo.
5: Ah, mommy Junior, ma yeye mi, mo ti yato si ti tele.
4: Fi mi le jare.
6: Bigo tap apa kapsu lo tun se ko.
4: Yeah, ma pa mi jare je n se ya awon omo mi.
5: Nbo lo nsa lo.
4: Rona Daddy Junior ogbon wo lo da.
5: Emi na ko. Isowo Bigo tap apa kapsu ni. Ogun ta fi mo ijile pa ewe ati egbe ile wa papo lona igbalode fun awon okunrin. Ajabi idani.
4: Eh.
5: Beni ore mi alowo le lo fun mi. O wulo fa awon okunrin to repete dowo le bi ewe okede ta fi na pa loju ise. Ewo ni ko nje o wa nle lati je ko okunrin o ma wo ke. Finu ka bi o se kele kai bigo kababa capsule iru kan so won lawujo okuta ile ise ayo aba health limited lo popo fawon okunrin nikan e le rira ni chemist ati pharmacy fun ekunrere alaye e pe 0803860658 le kan si 0803860658
7: Abalayo the Hunter Association of Nigeria Eka to Odigo Odigo local government Egbe ode to gbagbe gbonte joba latabuja ti asiko se mose awon na la npe ni Abalayo the Hunter Association of Nigeria bi abari leto kileto ti awon aloko lo nkije o je ki awon agbe mu mi mu gbagunle ti won tun le furukoko mo gbogbo awon isowo awon olowo awon otokunru oloselu e kan si awon Abalayo the Hunter Association of Nigeria Eka to Odigo local government ipade ta mo se lososun yo waye

0: Biodun
1: Kayode
0: ile ise olopa nipinle Rivers lo so pe ajo olopa ohun na ti fi kele ofin gbe arakunrin kan ti won o ti daruko re lori esun wi pe o se emi baba re ni kukuru nipa sisa baba re ajagun feyinti Captain David Uwokipa ni oro epo estate o wa ni Ada George nijoba ibile Oboapo nipinle Rivers ohun isele na le ti won lo waye laaro kutu ojo Aiku ni o ti so gbogbo awon to wa ladugbo ohun sinu igbon rere ati ogini ti ti patipa o latari bi oro bi o sele gbogbo awon olugbe agbugbe ohun loro na ba won nuje lo si won ni ha ni kete tan fi ti ko iroyin na ti opolopo si ya ketike ti lo si bi sele ohun lo foju won wo ohun to sele ati wipe gbogbo awon to debe ni won sori kuro ti won kan mi loju toto gege bi loyin se se alaye ologbe na leni ti o je ajagun feyinti ti o je awon omo ogun oju omi ni o ti leyin gba to feyinti tan ni lo si n gbianju o ati kasa re kuro ni arin ilu pe ohun fe pada si ilu abebi lomo ni apa ila orun orile ede yi to si fi to gbogbo awon omo re leti wipe erongba ohun re o lati pada si ilu agbebi ohun lomo awon dukia re o si pin pelu awon omo na ko to di pe oro ti won o nireti o wa sele laaro ojo Aiku ohun bo le je pe iroyin na leyi ti o tenu eyin lowo pelu eni to ba ruyin foroje wo labe aso latari bi oro bo se muna bo se muna muna si lo so fun oniroyin ni ale ojo ru ose wipe afurasi na ni won so pe o je omokunrin ologbe ohun to si je pe iyawo keji lo bi fun lo bere lowo baba re wipe ko fi kokoro awon oko ayokele re koko le ohun lowo nigbati baba na si so pe tori kini so fi senu ni abi won ran o wa gege bi eni ti o salaye iroyin ohun ohun latari bi baba na se yare won le lati ko kokoro ko na lomo na lowo lomo n ba lo o lo ba si lo wa ada to fa daada ohun lo lo duro si yara igbalejo baba re titi baba ohun to fi de ni yara ohun iroyin wa so pe baba to ti dagba na bo se n de si yara igbalejo ohun n lomo re jade nibi ti o sapamo si o to si se akolu si baba ohun to da adabo to sa yan yan na latari bi baba ti o ti dagba to si subulule ni wa se alaye pe baba ohun ni o ti gbianju ati pin gbogbo dukia re fun awon omo re o le tun so fun wi pe ohun pada si abule ni o idire ti won ni omokunrin le ti o je ti omo iyawo re keji to fi so pe awon ko ayokele re ko gbudo gbe lo o nitori na koko kokoro fun ohun le tun si faja laarin awon mejeji arakunrin ti o je ajagun feyinti ohun nitori pe o fe pada si abule ti omo re si bere si ni sa ni omobirin kan to gbianju ati se iranlowo fun won lasiko ti ohun ba o baba re ja n lo si yi oju si omobirin ohun lo ba n le lo idire ti baba fi ri aye rapala jade ti o si n ke debi pe omo tun pada lo ba lekeji to si sa pa gege bi iroyin on sise alaye gbogbo awon omo ologbe ohun pata n lo ran lo si oke okun o lati lo ka iwe omokunrin ti o gbemi re gan oke okun ohun lo ti kawe to ti pada wa sile e lo kayoku o ninu iwe iroyin punch atope iwe iroyin mi to jade loni
1: kayade
0: dadun
1: are ile igbimo asofin agba ile yi iyen Godswill Akpabio lo fi da gbogbo awon omo orile ede Nigeria loju lana ode yi o pe e wo te ba fi le se atileyin fun are Bola Ahmed Tinubu ko pada se sa keji lori alefa a je pe ojo waju orile ede Nigeria.

0: capsule wa kaka kere bi ti won tin ta ojulowo ogun jake jado ipinle Ondo BNC capsule wa nilu Akure Ondo ile oluji ore okiti pupa igbokoda BNC capsule tun wa nilu Owo Ikare akoko isu akoko oka akoko ifo ati nilu Kaba ile ise temetayo trado medical nigeria limited lo nse BNC capsule jade lati mo pharmacy te ti le ri BNC capsule aladugbo yin
1: e pe 08103369434
2: lopo igba awon eyan ki mo bi data awon se man tete joton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa checking je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi
3: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
2: se mi o so fun e
3: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
2: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
3: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
4: Aje ki ama ti gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okiri oloyinbo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti an pe ni city care kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju city care ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
5: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbuaba yin ti a mo si CDK CD CA RE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
4: gas
5: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa ma fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
4: kini o ko ma se pe fe gbe won mara
5: ni ki won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
4: ogoji ose
5: lati mo sanwo
4: mo be bi npe se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die bawo won se
5: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ba ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe agbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ba ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yen sa
4: ikini idi ti e fi se ba n pe kawon yen koko san owo le die de to di pe e gbe oja fun
5: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
4: eleyi
5: yo le mo sanwo lo olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
4: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
5: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun wa lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta mẹta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe ah moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin ehe gege bo se je niyan te fi lanfani lati ma sanwo re lai ni dayin laamu rara
4: nibo ni office yin office number ti an le pe yin si
6: e kan si wa ni Danco Plaza Adilosun beside Olo Motors opposite Maria Assumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
5: Ololese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko ben Olotu
7: number wa te le pe si ni 0707-484-3351 le kan si 0707-484-3351
5: e se Olotu
4: oro le ti bo lati enu ogbeni Abdulhakim Okola jeje asoju CDK iwa na magore loni o le bade to ni dukia
8: ore wa kini re to roju koko bayi
9: o ore o su mi o je iya isese petan lori phone ni onu gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
8: ara nta wo nu shop o bo nipa CDK ni
9: CDK kini nje be
8: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
9: iro ni o
8: toto han ni gbogbo awon nkan elo nu le mi ori CDK ani mo ti ra won koda iPhone to wu lowo mi yi ni sanwo re tan
9: ah o si riru eyo o ti fi pa won fun mi lati jo yi
8: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki won na ma jaye CDK ni welemu ra n to nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e kan si website wa CDK

0: egba mi e ra mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a fo gede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo na dark phone te gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 091 60 62 62 53 091 60 62 63 oruko money januomo 24/7 aba make sure

0: Ase kagba
1: isiku eyere a
0: Veronica
1: oju alagbe
0: oda to ku
1: omo
0: omo rege
1: abere lejo jimo
0: lejo kewa
1: osu
0: ibi ati agbe
1: okuko ni
0: uta ti sin hospital lakora
1: asu dere
0: loju de
1: ejidilogun
0: ogo oluwa tun yi
1: nagbede jimania lakora
0: ibi
1: kata
0: seto
1: keko ni ale
0: ale gbagba
1: ogo mere
0: irole
1: lati dere gan
0: lejo kokonla
1: osu
0: lagbe oku eyere a
1: oduru osogbo
0: ta oka ile su
1: ogo meje
0: oro kutukutu
1: le to se dagbere
0: igbeyin
1: aye lojo
0: Saint Joseph
1: Catholic Church
0: efo osun
1: lago mejila osan
0: kari yawe jewe mu
1: ode no agbe ede
0: disgrace
1: on
0: 1 kilometer 1
1: ramen post stadium
0: lu osogbo
1: ado baba
0: o ma jogede sojo lusu
1: ogede lado je mo begede adonu
0: ado gbolu lado mo faya
1: e omo
0: ogbeyin
1: eyo lorire mu le yo
0: engineer david
1: omo rege
0: dr jide
1: oda tokun
0: mrs olawande
1: alodun
0: elu america
1: atolo mo kore
0: obada mi
1: oda tokun
0: titi dori
1: iyafin
0: anjola
1: akiku ade
0: oni mo gbe agede bo
1: eye o ma de lo
2: Egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni
3: oda
2: ti e kon sun lo ni
3: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadak fonte gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062623 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbugbu iga ijawa ija osi always guide me
4: Tọ yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko. Akoko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni.
5: Eto igbeyawo laye.
6: Ejowo, eduro na jare.
7: Ki lo sele?
6: Ki won to so wa po. Njo ran ti po sele ri television fun mi. Fridge nkan, ero ofoso. Ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026.
4: Ni tuto.
6: Ka sa so pe o ti ra won abi?
4: Ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan ile kan so ni bi ti CDK e wa.
7: Emo lo tun je CDK bayi.
4: Be ni o CDK e. E le ra fridge yin, ero ifoso ati be be lo.
6: Ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi?
4: Ah ah, lati osu to koja ni mo ti ra won.
6: Oluso agunto. So wapo.
4: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn. Àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bára lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti App Store.
8: Ẹ pè CDK sórí 0707-454-3005.
9: CDK, sọ́rí ẹ̀díẹ̀, gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn.
10: Ọmọ ti dé o, ó ti kó wọ̀lú.
11: Part and part tún ti dé pẹ̀lú the best solar energy supplier 201,999 naira. Ẹ̀wọ́ ara solar tó máa gbé gbogbo ilé yín àti TV àti fan àti nọ́tà wọn mọ́ máa fi kàwé pẹ̀lú gbogbo èròjà alẹ́ tó kù bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni o ní 310,999 tún bẹ́ẹ̀. Tó máa dáwọn èròjà yín fún wákàtí tó pọ̀. Bẹ́ẹ̀ sì lèyí tó ń gbé free time bẹ pẹ̀lú just 1,000,000 naira and above. Bákan náà ni part and part tún dé pẹ̀lú CCTV. Lẹ́yìn tẹ́ bá máa fi wo ilé wo ọ́fíìsì wo ibi iṣẹ́ tàbí gbogbo àdúgbò lórí fóònù yín for security purpose.
12: Ẹ wò ó.
11: Promo ń lọ lọ́wọ́ báyìí o.
12: With just 53,999.
11: Fún tòní 2 camera.
12: Ṣùgbọ́n just 32,999.
11: Fún tòní camera kan.
12: Ẹ máa bọ̀ ní new ọ́fíìsì part and part.
11: Tó kalẹ̀ sáàrin Yellow House, Rekabi
12: àti Weber Bank Global Adesina Road Àkúrẹ́.
11: Telephone 070-6642-3064.
12: Tó ẹ kú dédé àsìkò yìí. Ibi fíofíó láti bá igi ọ̀gá wó. Ibi ṣàkátá pàrà láti bá wọn ọ̀rọ̀ àgbàṣanko.
11: Gbogbo àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì tọ́mọ ènìyàn ń lò ní sáà tá wáyé. Ní pàtàkì ọ̀rọ̀ sólà àti fóònù àti frísà àtàwọn nǹkan míì tó ṣe pàtàkì. Torí ẹ̀ la ṣe wá gbé part and part tó jẹ́ olóòtú fún gbogbo nǹkan wọ̀nyí wá sórí ètò láti wá sọ àwọn nǹkan tí wọ́n tún kó dé fara ìlú.
13: Ele ti akode ni pe te ba se ra laptop ati phone bi Samsung bi Itel bi Tecno Infinix le o ma ma gba fans lofe laptop to be latori bi 80,000 naira that is 79,999 si 120,999 soke soke beyin ati awon brand new phone to be latori 85,999 si 101,999 soke e o ma gba fans si ni ofe
11: ah obe ma ni ye
13: ani laptop, ani printers, ani gbogbo computer materials te ba fe lori accessory phones de gbogbo e lo wa e ma bon ni pattern part lakun street light de lati enhance security materials laye ka ile yin awon street light yen be lati 27,999 si awon bi 30 something thousand 40 something thousand gbogbo e lo wa lodo wa iyan o tun wa ton si ibe o ani solar cctv cameras lati 25,999 awon solar cctv cameras en single lens double lens triple lens four lens gbogbo e lo wa agbe solar ice block machine wa gbogbo package to ma lo battery ke to ma fi so bi 1,999,000 to ma ma se bi 50 blocks 80 blocks other blocks to lo oorun directly ni the nepa lori awon solar systems wa ani ile alabode to je fa awon student to je pe ani oni 150,000 naira ti won le lo fi gbe laptop won ba fi de gbe fan won a tun wa ni to je pe tun ni bulb ko se pe mo n lo le iwe ko ni na won tun le yo lo library won le gbe kiri so ko si essence pe mi ri na kawe mi iyan 150,000 naira a tun wa ni ile to je pe myself and my family oni 250 wa oni 300,000 wa oni 500,000 wa ni solar ni lati do the normal part and part multi-purpose lori laptop lori solar lori phone
8: e je ki awon eyan mo ibi te kale si
13: a wa ni number 49 Obade Shida Road ni part and part complex a wa laarin Wema Bank Obade Shida ati yellow upstairs to nje Rika Beam to je former Lako e ti ri wa nbe
8: ki la won kan mi te tun ni bayi
13: photocopier machine printers freezers
8: o wa dabi 70s dabi Shelerance Leko ni
13: e je yen nkan o gbogbo eni ti to le leti mo solar materials lati controller lati ion to je ti solar to tun do nepa lati ori fluorescent light to ma ma lo ina kekere ele to wa yam lenuju won a lo foye bi ye gba meter ele me atun ni on lora generator nigba to je pe
8: to je pe owo ti o fi ra meter tabi ba na lori e tabi repo generator yo ju ilopo ilopo owo ti o fi ra solar
13: ele to wa je ba ma re pe ta ba tun wa lo ni freezer o wa o depend lori site freezer ye iyan to ba nlo freezer meje o le lo se ile ta gbe freezer kan e ri oni 1 million naira e ri oni 800,000 to ma gbe freezer yin even e ma ri oni 600,000 to gbe freezer yin to ba dodo wa a o so fun yin better te ba ni isu pelu solar yin e le kan si wa a wa ba yin wo a mo awon ko to ye ke se a tun ma se swapping and se upgrading elomi ti le ra solar kan tele to wa nlo ti o gbe to ba pe wa a wo a o ba upgrade e a do wo kekere mo a fi gbe nla gbogbo ko ta so ro e atori laptop atori solar atori phone even te ba fe se repair phone yin laptops yin e ma bo to ara won ba yin se ni number 49 part and part complex to wa laarin Wema Bank branch ati Rikabi Mall so je yellow

Je oko temi na omo re oko mi yin eledua ka dupa lowo eledua to daso fole wa to tun pa laro oba tun gba eni teni kan o le gba oba to da ori to tun fi irun to fi basiri ori Eje ati jo gbadun eto ilera wa toni Adejumoke omo baba jigbota fe lo nkin pe e ka san e ka ro e ka le ni bi gbogbo te tin gbo mi

0: mo ma so pe ta ba nsoro nipa ewe ati egbo olohun fun awon ko se ja won kan lo
1: to da mi lola to ki se ni logo
0: awon kan fi imo ijile gbe ti won lese awon kan te oko leti lo so kere lati lo wa imo ku imo lori ewe ati egbo
1: emi a fi foru kore ota to da
0: ta ba wa nsoro nipa ogun ti wan ti wa to se mu yogun lawujo ta le foworo seyin ta le so pe ki lo gbe dani godin haba make sure wa loke tinte olofa
1: nisi doni emi ayi anako
0: egbogi ti won fi tewe tegbo se pelu opolopo eso ati spices ni

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Ajẹ ki a ma ki gbogbo eyin ololufẹ wa ni bikibi te wa te tin anfani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko jokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDK kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju CDK ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
2: eku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDK CDCA RE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
1: gas
2: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
1: kini o ko se pe fe gbe won ma ra
2: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
1: ogoji
2: ose lati mo sanwo
1: mo be bi n pe se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se
2: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fa lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa niyan sa
1: ikini idi ti e fi se ba npe ka won kokoko san wule die ke to di pe e gbe oja fun
2: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mo osu merin to sanwo kini keji fun won kan wa ti bale lori pe
1: eleyi
2: yo le mo sanwo lo so ti olotu en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
1: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
2: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
1: nibo ni office yin
3: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
2: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
4: e pe CDK sori number yi 070-7454-2995 lekan si 070-7454-2995
2: e ṣeun olotu
1: oro leti gbọ lati yenu ogbeni Abdulhakim Okunla teje asoju CDK iwa na magore loni o le bade to ni dukia
5: ọrẹ wa kí ló dé tó rojú kókó báyìí.
6: Wo ọrẹ ó sún mi ó jẹ ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀tàn lórí fóònù ni ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dà náà wa ní jò gáàsì ní ń da wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán gbogbo ẹlẹtírónìkì wa ló ti dẹnu kọlẹ̀ owó ni ò sì ṣara jọ.

0: Dr. This one, number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital. Now Futa Teaching Hospital, Akure. Number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital. Now Futa Teaching Hospital, Akure. Call 070-670-65267. 070-670-65267. Dr. This, your head is our concern.
1: Kwele ni Raile, akini pe aku ojo meta. Ṣe alaafia ni aba yin. Gẹ́gẹ́ bí ṣe wa àgbà ní àdúrà wípé kí àjíǹde ara kí ó máa jẹ wa, kí ara gbogbo wa kí ó sì máa le ní ìgbà gbogbo. Ṣé a ń fi àkókò yìí láti bẹ̀rẹ̀ ètò Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ pé tí ó bá ti di dédé àkókò yìí ní orí afẹ́fẹ́ Àdàbà 99.89.6 FM, wípé àwa la máa ń wà ní orí afẹ́fẹ́. Kí dẹ̀ ni nǹkan tí a máa ń ṣe ní ilé iṣẹ́ Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic? Gẹ́gẹ́ bí àwọn olùgbọ́ wa bí wọ́n ti mọ̀, orí ètò yìí ni a ti máa ń dá àwọn olùgbọ́ wa ní ẹ̀kọ́ ní oríṣiríṣi lórí àwọn oríṣiríṣi àìlera tí ó máa ń bá ọmọ ènìyàn fínra, àti bí a ṣe lè dènà àwọn ìlera wọ̀nyí, àti bí a ṣe ń ṣe ìpèsè ìtọ́jú eléyìí tí ó péye ní ilé ìwòsàn Dr. Dick's Natural Healthcare nípa lílo ewé àti egbò tí a ti ṣe ní ọ̀nà ayé òde òní, tí a ti fi ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àti tẹkinọ́lọ́jì ayé òde òní gbé kalẹ̀, eléyìí tí a ń pè ní science backed evidence based natural healthcare medicine. Ní bí oṣù kan sẹ́yìn, a lo àkókò tí ó pọ̀ gan láti dá àwọn ọkùnrin wa ní ẹ̀kọ́ lórí àìlera tí ó ń bá àwọn ọkùnrin fínra ní ọ̀pọ̀lọpọ̀, tí ó ti wá dá tọrọ fọ́kálé nísìn, ìyẹn ni àìlera prostrate. Oríṣiríṣi àìlera tí ó máa ń bá àwọn ènìyàn jà nípa prostrate wọn, lẹ́yìn tí Yorùbá sábà máa ń pè ní àìlera sétọ̀sétọ̀, lẹ́yìn a máa ń pè ó pé oríṣi ọ̀nà mẹ́ta tí ó máa ń bá gba àwọn ọkùnrin fínra, lẹ́yìn tí a ń pè ní prostrate enlargement, ìyẹn BPH, benign prostatic hyperplasia, ní eléyìí tí a ń pè ní prostatitis, ìyẹn the infection of the prostate gland, ní eléyìí tí a ń pè ní prostate cancer, eléyìí tí a ń pè ní adenocarcinoma. Gbogbo eléyìí ni a fi àkókò wa tí a fi ṣe àlàyé bí ó ṣe máa ń bá àwọn ọkùnrin fínra, àti gbogbo àwọn àpẹẹrẹ ní oríṣiríṣi tí a fẹnu.
2: Here comes the breaking news.
3: We have breaking news reaching us right now that the kidnapped pupils and teachers in Orire local government area have regained their freedom. Stay tuned to Adaba FM. We'll bring you details shortly.
1: Ní bí oṣù kan sẹ́yìn náà, àní bí ọ̀sẹ̀ mélòó sẹ́yìn, òun náà ni a tún dá àwọn olùgbọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ lórí àìlera eléyìí tí a ń pè ní peptic ulcer, ìyẹn ni kòkòrò tí ó máa ń fa àìlera ulcer yìí sí inú àgọ́ ara, àti gbogbo oríṣiríṣi àwọn àmì àti àpẹẹrẹ àti ìjàm̀bá tí a bá ti tọ́jú àìlera ulcer yìí bí ó ṣe yẹ, àti bí gbogbo àwọn bí ilé-iṣẹ́ Dr. Dick's Natural Healthcare bí a ṣe ti ní àwọn ọ̀nà tí a ń gbà tọ́jú àwọn tí ó bá ní ìpèníjà.
2: Here comes the breaking news.
4: Láti ilé-iṣẹ́ Radio Adaba FM, ìròyìn eléyìí tó ń dése ti wà lóní yàjóyàjó báyìí, jẹ́kọ́jẹ́ ni wípé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó ń ti àwọn olùkọ́ni eléyìí tí wọ́n jí gbé ní ìjọba ìbílẹ̀ Orire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ti rí òmìnira wọn gbà. Ẹ mọ̀ gbé ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ọ̀hún nínú àwọn ìròyìn wa tó ń bọ̀.
1: Pẹ̀lú àwọn àìlera wọ̀nyí, a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run gba ọwọ́ wa dá ìlera ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn padà sí àgọ́ ara wọn bí wọ́n ṣe ń kàn sí wa láti ìlú Ìdánrẹ̀, láti ìlú Òǹdó, láti àkókò Ọlọ́run, láti Ọ̀wọ̀, láti Àkúrẹ́, àti káàkiri títí dé Edo State ni àwọn ènìyàn ti ń kàn sí wa, tí Ọlọ́run dẹ̀ ń gba ọwọ́ wa láti dá àlàáfíà padà sí àgọ́ ara wọn ní ilé-iṣẹ́ ní ilé ìwòsàn Dr. Dick's Natural Healthcare clinic a number ti e le ma pe wa si ti e ba n gbo eto yi fun igba akoko te ba ni kudie kudie kan ni ago ara yin tabi ailera kan boya eleyi ti o ti pe ti e ti to tin ba yin fira ni tabi eleyi ti o sese bere number ti e le ma pe oga gba ile ise Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic si nigba gbogbo ona ni 070-670-6527 070-670-6527 address is Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic wani number 141B ni Hospital Road awa ni dojukoju ile iwosan General Hospital ni ilu Akure ile iti anpe ni Futa Teaching Hospital ni sin nigba kigba ni ele ni ma konsiwa lati ojo aje titi di ojo Saturday ni ojojumo loni aman tesiwaju lati mu Akure tuntun wa fun awon olugbo wa lati da wa leko lori akori yi ati lati le je ki a mo wi pe ona bayo ona iwosan ona itoju eleyi ti o peye o ti wa fun gbogbo enikeni ti o ba ni idojuko ailera eleyi ti a fe soro le ti a fe da awon olugbo wa leko le lori loni kini ailera ti a fe da wa leko le lori leni eleyi na ni ailera ti o ni se pelu awon rikiriki ara wa ele ti an pe ni arthritis and joint pains arthritis and joint pains arthritis je ailera ti o je pe o ma fa inira ati irora ti o po lopo lopo ati didun ti o ni to ma ni agbara gan ti o ba ti ji pe eniyan ni idojuko yi ibo ni arthritis de ma baja ni yoba awon mi ma n pe ailera yi oni se bi o ba se n ba on kaluku fira awon mi ma n pe ni ni sangun sangun awon mi ma n pe ni aromo legun ati orosirosi be lo sugbon pataki ni pe ailera yi ori kerike egungun wa oni o ti ma n ba eniyan wo iya ija ni ago ara ti o de ma n fa ki ara ki o ma dun eniyan gan ki awon ori kerike ara ki o ma dun eniyan ki awon ori kerike ara ki o ma di pe o soro gbe pe adipe boya apanka ese nka tabi owo nka ko abi eniyan o le nowo e bi o se ye ati orosirosi awon ami ti a ma fi enuba ni elkunkundun ni aipe yi sugbon ki o to di pe a bo si ori idanileko yi ni ni ekunrere e je ki a lo si odi keji lohun e je ki a gbo ipolowo lati ile ise Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic.
5: When it comes to natural healthcare talk, checkup, medicine, and solution, Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic should be your choice. Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic stands the test of time. At Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic, we are core professionals and we know our onions. For health consultation, checkup, and natural medicine treatment, visit us today and experience the healing power of natural complementary and alternative medicine. Number 141B, Hospital Road. Opposite General Hospital, now Futa Teaching Hospital, Akure. Again, we're at number 141B, Hospital Road, opposite now Futa Teaching Hospital, Akure. Call us on 0706-706-5267. Again, 0706-706-5267.
6: Let's treasure the gift of a body that's true.
5: At Dr. Diggs, nothing compares.
1: Ekabo pada. Gege bi ati so ni ekan akore ti a fe da wa leko le lori loni ohun na ni eleyi ti a npe ni arthritis and joint pain fun eyin ti e ba se yi ti e se n bo si ori eto ti e se n yi radio yin si ori eto adaba 88.9 FM eto Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic ohun na lo n lowo nomba ti e de le ma pe oga agba ile ise Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic si ohun na ni 070-670-6527 070-670-652-67. Ni akoko ti abani kasoro ni pa ti abani kini anpe ni arthritis, arumolegun, sangun sangun, and joint pains. Oni pe akoko ni lati mo nkan ti anpe ni joint. Kini anpe ni joint. Joint je ninu agwara wa. Gbogbo awon egungun orisirisi ti o wa ni agwara wa. Ibi kibi ti egungun meji ti won ba ti fi enu kanra. Ti won ti gbe enu lera ohun ni a npe ni joint ninu imo isegun ti a ba de wo agwara wa bi agwara wa seri nipa imo isegun imo iwadi imo isegun je ki a mo wi pe o le ni igba ati adota joints ti o wa ninu ara omo eniyan ti a ba wo anatomy human body awon ibi ti egungun meji ti won ti fenu kanra won ti gbenu lera ni gbogbo ago ara wa o po ni orisirisi awon joints won yi won de ni orisirisi awon other things ti a npe ni connective tissues ti o papo lati le je ki won duo si aye ti o ye ki won wa ti o de le je ki won se ise ti o ye ki won se ni ago ara wa gege bi a se bi ara wa se ri on kun ti a ba nse ajoko ni o a gbera soke ni o a fe bere mole ni o a fe yi ara wa ka wo otun ni tabi ka wo si abi a fe bere ka bo bata wa abi a fe se gbogbo nkan a fe bu omi ni gbogbo nkan ti a sa nfi agbo ara wa se yi laisi joint wa ko le se se nitori pe joint wa yi ohun lo nje ki awon ati muscles ara wa ohun lo nje ki ara wa ki o le lo si ki o le se gbogbo nkan ti a ba fe se titi de pe ati en ko iwe ti joint wa ba wa stiff ti o ba flexible bi o se ye ki o ri aji pe ko se se ko si nkan ti a le se eniyan kan ma ri boro gidi bi ere ni sugbon ti o ba wa di pe bi eniyan se ndagba si bi ojo se ngure ojo bi osu bi ngure osu a ma ri pe ailera ati idibaje eleyi ti a npe ni joint damage o ma nsele si awon orikiriki ara wa wonyi ti o de ma nfa ailera ni orisirisi awon ailera eleyi ti o wopo ju ti o saba ma nsele ninu ni orikiriki ara wa wonyi ohun ni meta ti o wopo ju tori won po ni orisirisi awon arthritis ti o wa sugbon meta eleyi ti o wopo ju ninu awon arthritis ti o ma n ba orikiriki ara wa firai akoko ohun ni eleyi ti a npe ni osteoarthritis eleyi ma n sele nipa nkan ti a npe to je connective tissues ta npe ni cartilage eleyi to ma n prevent ki awon egungun meji wonyi awon ibi ti o le ninu egungun meji wonyi ki won ma ba di pe won kan ara won pe won rub against each other sugbon ti o ba ti pe ti a ti n lo awon joints wa wonyi a ma ri pe o ma n de korita kan cartilage yi a bere si je through the process of wear and tear ti a ti subject ara wa si over the years a bere si je a di pe o n pelebe si to ba ti pelebe de certain level a di pe awon ibi ti o le ibi ti awon egungun meji ti won ti fi ara kan ra yi won a bere si fi awon ibi ti o le won yi a bere si rub against each other eleyi lo ma n fa pains ti o ma n je ki a ri pe a ma experience irora a ma experience awon inira ni orisirisi ni ibi ti awon egungun meji yi ti o ba ti di pe the harder part of the bones ti won ti rub against each other iyen ni pe eleyi to je protective tissue cartilage yi to ti je kuro nibe eleyi lo ma n fa awon pains wonyi eleyi ti o se keji ti o wopo ni ninu arthritis yi iyen ni a n pe ni rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis yi je eleyi ti o ma n sele nipa ti immune system ara wa yo ba di pe o bere si doju ija ko joints yi tori o ma n sele lagbo ara elomii to je pe immune system ti o ye ko daabo bo ara eniyan ohun naa lo tun ma bere si ataki awon joints wonyen ti eleyi ba de ti n sele o ma n fa pe ki awon protective tissues awon nkan to daabo bo orikiriki ara wa won yi abere si je adebere si dibaje ti o fi di pe awon egungun yi abere si stiff abere si di pe o gan a di pe a ko le se awon orikiriki ara wa bi o se ye ki a se abi bi a se ma nse tele then ele iketa ele ti o tun wopo yen ni an pe ni gout gout yi na o ma nse le nipa pe ti o ba ti ni awon eroja kan ti o ti po ninu ara wa ju bi o se ye awon kankan ti o ye ko ma jade lara wa ti o ba jade bi o se ye yen la npe ni uric acid yi ma solidify to ma wa du si awon orikiriki ara wa won yi ti o wa ma da bi igba ti won ba ko okuta were sinu orikiriki ara yen ta de bere si damage awon joints won yi ni bayi a ni lati je ki a mo pe kini awon apere ti eniyan ma nri ti o ba ti di pe o ti bere si ni ipenija tabi idojuko pelu orikiriki ara yen ti a npe ni arthritis ati joint pains yi kini awon apere ti awon eniyan ma nri bi apere marun o se pataki ti o ma nsele ni agba akoko o na ni pe gbogbo awon orikiriki ara won yi a di pe eniyan bere si ri inira tabi irora nibe a bere si feel pains awon orikiriki ara ti eleyi de ti ma n wopo ju ohun ni awon synovial joint wa eleyi ni awon joints ti o je pe awon orikiriki ti o je pe awon connective tissues to so won po won po lorisirisi ibe lati ri cartilage ibe lati ri eleyi ti a n pe ni synovial membrane ibe na lati ri eleyi ti a n pe ni tendons ibe lati ri eleyi ti a n pe ni cartilage gbogbo awon won yi ti o ba ti di pe won bere si breakdown on lo ma n fa ti egungun won yi ti a di pe won bere si rub against each other so o ma n fa irora inira ohun ni ami akoko ti o ba ti n sele ni awon ibi ti egungun meji ba ti kanra bi egungun orokun wa bi egungun ese wa bi egungun owo wa bi egungun ibadi wa awon joints to wa ni ibadi wa ati abodi wa ninu lohun orisirisi to ba di pe eniyan to ye ko bo se ma n bere tele ko le bere mo tabi ti eniyan ji to di pe o bere si experience stiffness tara kan gan ti owo o ni ka bi o se ye ko ka tabi ti o ni na bi o se ye ki o na gbogbo awon orisirisi apere won yi o na ni nkan ti a ma n ri then stiffness ti a ti sora nipa e boya ejika tabi ọrùn ọwọ́ ti eniyan ma n yi ti eniyan de ma n se bi o se fe tele a di pe awon ejika wonyi a di pe ko se se bi o se ye tele tabi ti eniyan ba tile ma se a di pe inira ohun ni o fi ma n se then a ni eleyi ti a n pe ni o tun ma n sele wu pe awon joint wonyi awon orikiriki ara wonyi a di pe won bere si wu due to nkan ta n pe ni inflammation ti o ba ti di pe inira ti n sele ninu awon orikiriki ara wonyi ara wa ma n try lati correct e through the natural process ta n pe ni inflammation eleyi lo ma n fa ti o ma di pe awon orikiriki ara wonyi a bere si wu ti o de ma ma fa inira ni orisirisi then a tun ma ri pe awon orikiriki ara wonyi a di pe o n kanyan debi pe ti a ba ra fi owo kan awon ibi ti a ti ni pains wonyi niwon ba die inira yen irora yen o ma po ju bi o se ye lo then a de tun ma ri pe lopolopo igba awon ibi ti a ba ti ni inira wonyi won ma n gbona won ma ni heat won ma n gbona ju awon ago ara wa iyoku lo ati awon orisirisi apere be ibo ni awon osteoarthritis yi ibo ni won saba ma n baja ju gege bi a ti so lekan gbogbo awon ibi ti egungun wonyi ti won ba ti kanra boya egungun ibadi ni egungun orokun ni egungun orun ese wa tabi ika ese tabi ika owo gbogbo ibi wonyi ni awon ani ati ma ni inira ni awon eniyan ti o ba ni ipenija arthritis ati joint pains yi na tun ma ni inira ni opolopo tabi orun elomi akore pe bi ohun se ma n le yi orun kon wo eyin tele a di inira pe ohun orun ko le yi bi o se yin mo bi elomi se ma nbere tele a di pe ko le bere mo elomi ati le ji laaro ati ko ese ati na ese ko fi tele a di inira gbogbo awon inira won nkan ki nkan to ba ti ni se pelu ibi ti egungun meji ba ti pade ninu ago ara wa to nfa inira ba wa ohun na ni a npe ni arthritis ati o de ma nfa joint pains fun opopolopo eniyan fe mo ani nje ki wa ni ona abayo eni ti o ba ti ni idojuko yi ona abayo ona ni pe gege bi e se mo ise wa ni ile ise Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic ti a ba ti mu itoketo wa lati da awon olugbo wa ni eko ki o to di pe a mu idanileko yen wa ati pese ona abayo sile ni ile iwosan Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic yani pe iwo ti o ba ni idojuko nipa orikirike ara tabi abi egungun ara ti o je pe o ni idojuko to nfa irora fun e to nfa inira tabi to nfa pe o le te bi o se ye ki o te e kan si ile ise Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic ni number 141B ni idojuko ju General Hospital ni ilu Akure ele ti a mo si Futa Teaching Hospital ni bayi number ti ede le ma pe oga agba ile ise isi ni igba gbogbo na ni 070-672-67-072-670-670-672-67 gbogbo awon ogun yi ti a ma n ko wole lati oke okun o je awon ogun ti a ti fi imo iwadi science ati technology aye ode oni ti a ti fi gbe kale le ti a n pe ni evidence based natural medicine ye ni pe gbogbo awon iwadi ele ti o peye o ni won ti se ni lori awon ogun won yi ki o to di pe a ko won wo orile ede Nigeria won de ni gbogbo approval ele ti o ye ki won ni sugbon ki n se pe a kan ni so pe ki awon eniyan e kan pe wa kini Dr. Dick's ra ma ri lopolopo igba ta ba ti wa se idanileko bayi awon eniyan kan pe Dr. Dick's e lo logun te so yen a ki n se ise beyen o eni to ba ti ni idoju kokankan o ma wa si ile ise Dr. Dick's Healthcare ni nitori pe ile iwosan o ni ni ile ise ni ile iwosan ni Dr. Dick's Natural Healthcare je ti o ma se awon ito awon igbese eleyi ti o ye ko gbe awon ayewo eleyi ti o ye ka se a ma se ko to di pe a bere si se itoju eleyi ti o ba ye fun eniyan ki se pe a kan ma so pe oya ogun bayi oye bayi ni mo wo wa ki o se be o e ba ti de ile ise wa e ma re awon nurse wa ki o to di pe won a de se awon ayewo ti o ye ki won se ki o to di pe e ni anfani lati ri oga agba ile ise igogun ti won a de pojuto complain ailera ki ailera ti eba bade ile ise Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic lekan si number ti ele ma pe ile iwosan Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic si o na ni 070-670-672-67-072-670-672-67 lekan si 070-670-652-67 agbaladura wipe ki ajinde ara ki o ma jewa ki ara gbagbo wa ki o si ma le ni igba gbogbo Dr. Dick's Natural Healthcare awa ni number 141B Hospital Road opposite General Hospital ni ilu Akure eshe.

0: 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Ekale mo kiyin asiku se lataro iroyin asalere lati le se radio adaba FM 88.9 Akure. Ilu laramokinla wa ta tin gbun Satagun. Folajin oye tayoro ni royin yin sajuna egbo awon koko to wa ni royin na. Awon akeko to nti awon oluko won ti won jigbe nipinle Oyo gba ominira won. Awon ile asofin nipinle ni yo fowo si awon aba ofin lati se idasile olopa lekan soso. Are Tinubu ko lati buwo lu ofin meji kan latowo awon asofin agba le ye.
2: Adaba.

0: Olorun ajo ki aye asaki orun. Bi Olorun ba ran yin lowo. Ki yo si eni ti yo bori yin.
1: Mo sure fe nikan bi. Ogun so to ti bori re tele. Ogun aje to ti bori re. Ogun emire to ti bori re. Egun ile to ti bori re. Iranlowo Olorun de. Iranlowo Olorun de. Iranlowo Olorun de. Gbogbo ogun to ti bori re o ya lo bori.14:12
0: Ni oruko Olorun ajo ki aye asaki orun.
1: Yes.
0: Nigba na ni awon omo Juda wa sodo Joshua. Ni Giligali. Caleb omo Jefune.
1: Beni Caleb na ni.
0: Ti Genesis si wi fun o pe iwo mo ohun ti Oluwa wi fun Mose. Eniyan Olorun.
1: Ma gbo.
0: Nipa temi ti re.
1: Yes.
0: Ni Kedesi. Bania. Eni ogoji odun ni mi nigba ti Mose iranse Oluwa ran mi lo si Kedesi Bania lo sami ile naa mo si mu fun wa gege bi o ti wa ni okan mi sugbon awon arakunrin mi ti o goke lo ja awon eniyan ni aya sugbon emi to Oluwa Olorun mi leyin patapata Mose si bura ni ojo naa wipe ni tooto ile ti ese re ti te ni ile ini re ni yoo je ati ti awon omo re lailai nitori ti iwo to Oluwa Olorun mi leyin patapata nje nisisiyi kiyesi Oluwa da mi si gege bi o ti wi lati odun 45 years iwa lati igba ti Oluwa ti soro yi fun Musa nigba ti Israeli rin kiri ni aginju si kiyesi nisisiyi emi di eni arundinlaadorun 85 years sibe emi ni agbara ni oke gege bi mo ti niyan ni ojo Musa ran mi lo gege bi agbara mi ti ri nigba naa ani bee ni agbara mi ri nisisiyi fun ogun ati lati jade ati lati wole nje nitori naa fi oke yi fun mi eyi ti Oluwa wi ni ojo naa nitori ti iwo gbo ni ojo naa bi awon omo Anaki ti wa nibe ati ilu ti o tobi ti o si si olodi boya Oluwa yoo wa pelu mi emi o si le won jade gege bi Oluwa ti wi Joshua si sure fun o si fi ebironi fun kelebu omo aja fun ni ile
1: yi bi alagbara tobi
2: wa kibaru
1: itanye kingeku musa lo seleri fun kelebu pa fun ti toto tolu aleyin ajogun ile fun suma ko pe ko jina musa ku erukunrin wa reti pe njade won ti ye bayi nje le ri o ti ye bayi nje le ri ile sema suma ko didona 45 years lo wa ta fi seleri nijo ti o wa nsoro o ti wo 85 eni o gba ko leyin musa lo bilere pe musa seleri iwo lo gba ko leyin musa duki anada Joshua to gba ko leyin Musa o de fi le lowo Kilogun re tin be lowo lowo loni
2: Allah
1: Kila yo re to ti bo wo elomi
0: Allah
1: Kin duki re tin be lowo eni eleni
0: Allah
1: Olorun to na ni be loni Ha to ba ko ti lala yo lojo to ti pe ta la yin o se mo soro ase bayi pe awon ala rere to ti laseyin lati wakati to ma ri amu se ogun re to ti e ma tin be lowo lowo ha alagbara nla
2: ya robi
1: eni o da musa pada fun ya re mo sure fun olori ka da ogun na pada fun
2: amen
1: bo ba fe ma ogun re be lowo lowo ajo to gba njo ni to ma to fi se esu gba pa ma ni owo to ko jo njo ni pe o fe fira le tabi ra mato tabi kole dandana dakande igbogun ti esu kan aisan tabi nti o nituma o gba lo re esu gba pa ma ni eto re ni ogun re ni loni lo claim we
2: amen
1: ko riba
2: amen
1: ko riba
2: amen
1: ko riba
2: amen
1: ri ayo re ba
2: amen
1: ri ogun re ba
2: amen
1: ri ayo re ba
2: amen
1: ri ogun re ba
2: amen
1: o sheba
2: amen na gun fire gun
1: orilede na nigeria olorun ba ni tun se
2: amen
1: Olorun ba ni tun se.
2: Amen.
1: Olorun ba ni tun Nigeria se.
2: Amen.
1: Ma fi bi pa wa.
2: Amen.
1: Ma fi yan mu wa.
2: Amen.
1: Wonu awon olori wa.
2: Amen.
1: Ko won ma se.
2: Amen.
1: Ko se ni ma se afolorun nikan.
2: Allah.
1: Ko se nto ma se afolorun nikan. Olorun o.
0: Allah.
1: Iwo lo ni eto ijoba lodo. Iwo lo se ijoba ti ki yiwo. Iwo lo ni kapa aye ati orun Al-Quran 3:26 Ojo ye wa pe owo ohun ni kapa ijoba wa alagbara
3: Qulillahumma malikal mulki
1: yes
3: tutil mulka man tashahu
1: yes
3: wa tanzilu

0: ikanni Adaba FM 88.9 ibe na lawaye. Ile-ise to tin se gbogi 24/7 Aba Mixture. Awon gangan na na so nigbo we eto yi.
1: Ore ape, ika ape.
0: Egbogi ti o lo tinu. To je pe omi ponbele o na na fi se ni.

Kini ta fi bara wa soro lale oni? O na ni pe dupe ti e. Kini mo pe dupe ti e. Ori je ori mu o toro je. Ani ko dupe ti e. Oji ni kutukutu la aro. O dide nle ona wa re. O gbe apa re se gbe. O gbe ese re se gbe. Dupe ti e. Opolopo awon eyan lo wa ni ile iwosan. O je pe ati gba pa onira. Ati jeun onira. A fi yo won o. Sugba a fi n gboruko Olorun oba ga ni. Ani pe ko dupe ti e. Jo ti e mo pe bi eyan ba n dupe ore. O di dandan yo tun ma ri mi igba. Olorun oba soro. Alukuran gan so. Dupe la yin sakari tun la si danakun. Ma ba ti n dupe ore daada. O di dandan ko orore mi igba. Jo sa na yen. Lode ledumare todo.

0: Hello, ẹ kaalẹ o.
1: Hello, ṣe kaalẹ.
0: O ko yin be tin pe wa.
1: Won ti mo ra kiyan lati oda.
0: Ki la pe?
1: Won ti mo ra kiyan lati oda.
0: Ija wa ija o si.
1: All who is guy.
0: Yoruba bo won ni ati goke lo soro. Oya.
1: Eh?
0: O pakaso to ba digba mi se ngbo tan ba ni ati goke lo soro eni ta yan ji owon eni te

0: kokoro to fo sinu oju bawo ni oro yen se dun se ti gbo yin
1: ka jo kogbo lori eto yi o
0: kini kokoro gan e je ka ko bere lowo ara wa na gbogbo awa ta wa ti won bi wa lawon boya afara ojo oko bayi a ma mo ti won pe ni kokoro mo mo pe pupo ju ninu awon ti won gbo mi lowo lowo bayi ma ti mo nti mo nso wa ti mo nti o je pe ki kokoro fo soju eyan ko fo sinu oju eyan awon to ba gun machine dada ti won gun machine iyen oko machine alopopo ti won ba gun ohun ti mo nso yen a ti ye won
1: o yato si ra won asiko mi
0: kokoro le dede fo wonu oju won a fo wonu oju won lo ngba miran eni ba nsise ninu oko kokoro le fo wonu oju e kokoro to fo sinu oju oju je eya ara kan to ni owo julo ninu eya ara ti olohun oba da to je pe ti nkan kekere ba kan eniyan nimo lara re e wa gbo o ti kokoro ba fo sinu oju lojiji eyan koko pa oju yen dena

kan lo ti e ti pe teyin tin gba ko ti dibosa lati gba te tin ba won gbe ko si ko yo ko yo awon eyan odibo fun yin wole ri eyin ti wa nro pin pe o ti pari na niyan ko pari kokoro to fo sinu oju ni be ba ni suru daada o ma pada atun pada firi na daada e lo woye awon ti won ti ri bi ti yin seyin ko to di pe won de bi ti won de yen e ma ti ibokan je e ma ronu pe o ti pari awon kankan lo kan ti eye ke mo tori ti kokoro ba fo sinu oju lese kese ohun to ma wa sopolo eyan ni pe kini mo ma fi fo oju yi kini mo ma to mi ba wa won asare fo mi yen bo oju ti o ba de si omi eyan ma ni suru a fi owo sinu oju yen a ma fi wa kokoro yen debi to ti ma le fi yo jade kuro nbe to ba de ti di pe boya kokoro wonu ako oju lo ngba mi o ma de a to awon akoko kan ko to di pe o ma pada jade o ma wa nu oju nbe sugbon ko ni jade lese kese boya ti eyan ba wa sun o le wa pada jade bi ipin yes airije se leyin iwe kika oni gbogbo ba se lo le iwe un na lo ba se gbianju to oni gbogbo e gbogbo e olohun na ni won gbe sabuke ta gbe party sinu le nsin ti o si nkankan be ba ti le gbe oro mi yi te gba sokan fun ta le yi te ti ri pe kokoro to fo sinu oju ni fun igba die ni o ma to pada ri na daada

0: le seru ololama o
1: o ke laye mi wa o
2: mo dupe lo olorun fun o tolorun se fun mi ni January ta wa si bayi won soro won ni ka ra cement ile yen mo tin kon fun 17 years ni ile bo ile yen ko wa nbe but to the glory of God leyin ba ti mo ra cement yen mo akọ ile yen ta within January ti now lalo to ti wa wa leyin mi tun lo fe ta to o ni awa lohun fe ka ra ala lowo o la wa lohun fe po ma da duro de wa olorun de se owo yen ni ona ti a lero atemi atoko mi atun ra ti
3: dona ele ta yin ko tele
2: be
3: odun melo
2: 17 years
3: 17
2: be
3: o wa wa igba wo le wa si bi
2: January
3: ejo awon to ra cement
2: yes sir
3: so be se wa kuro bi
2: emo wa so fo olorun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen olorun de pari ti wa
3: bi January lenu January 16
2: be ni
3: e tu wa ra ile another
2: to wa leyin ni olo awa lohun fe ka ra ala lowo la wa lohun ma gbe duro de asugbo ati ra bayi
3: e patewo e kilo e de nwo bayi eyin wa ni December pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years
2: since 2007
3: enteyan nta yin o wa le se lati 2007 to de se laarin January 16 ki de se po wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti eti abeni eti pari ti e na
2: ko tun wa linted
3: ko le mo yato laarin aladua te ti o gba ni o tele the same category ni won wa won ajo pari le won ni but nigba to re ofe dori ti won won pari ti won won tun ra telomi ti o le da pari bo se po lori oke yi
4: as a living man
3: let double grace work for you
4: eh na oro ta se ko meji
3: o to pe ni great mercy ni e tun lo ra mi
4: amen
0: ora yi ti de di